0: 97.5
1: Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
7: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning. Sa Republika ni Juan.

0: more music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa ulat ng RP1, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deployment ng Philippine Coast Guard o PCG para bantayan ang mga pumping stations sa Metro Manila. Ito'y matapos nakawan ng specialized cable ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila noong kasagsagan ng habagat. Dahil sa insidente, hindi gumana ang pumping station at nagresulta sa abot baywang na baha sa lugar noong Sabado, August 29. Ayon sa mga residente, malaking tulong sa kanilang komunidad ang Sunog Apog Pumping Station dahil ilang linggo na silang hindi binabaha bago nangyari ang pagnanakaw. Sa tennis naman, naniniwala si Tim Henman na malakas ang tsansa ni Alex Ayala nitong US Open. Tinawag niya itong Dark Horse dahil sa mga pinakita niya noong ibang tournaments bago ang US Open. Naniniwala si Henman na maaaring gumawa si Ayala ng ilang sorpresa sa turnyo. Ganun pa man, pinipili ni Henman si World No. 1 Arena Sabalenka na makuha ang US Open. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere.
1: Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
6: This is your wonderful morning.
3: Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika po.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
4: mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
6: Wonderful morning.
5: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
7: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Sa isang report ng RP1, inaasahang sasalang sa witness stand ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines upang tumestigo kaugnay sa kontrobersyal na 112.5 million peso confidential fund ng DepEd. Tatalakayin sa kanilang pagtetestigo ang mga military certifications na ginamit umano ng DepEd bilang tugon sa mga natuklasan ng Commission on Audit. Posible rin sumalang ngayong araw ang dating Chief of Staff at tagapagsalita ni Sara Duterte sakaling hindi makarating ang mga nakatakdang opisyal ng militar. Sa ibang balita, nagkasama naman ang Philippine Air Force ng sandbagging operation sa San Simon, Pampanga para maibsan ang pagbabaha doon. Ginawa ito sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Army at Office of Civil Defense Region 3 upang maibsan ang pagbaha sa lugar. Ayon sa PAF, bahagi ito ng kanilang pangako na patatagin ang kanilang humanitarian assistance at disaster responses para sa mga apektado ng kalamidad. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
7: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan Request.
1: Juan Request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan Request.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: 101.5 Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Meron tayong report sa RP1. Walang dapat ikabahala ang publiko sa supply ng itlog sa pagpasok ng bear months. Sa isang panayam kay Philippine Egg Board Association o PIBA President Francis Uehara, makakasabay ang mga poultry owners sa kanilang produksyon sa demand ng mga consumer. Ito ay kahit patuloy pa rin bumabawi ang poultry industry sa mga epekto ng nagdaang lindol. At nananatiling hamon ngayon ang malamig na panahon bunsod ng mga pag-ulan. Sa larangan naman ng sports, football, magre-retire na sa international competition si Lionel Messi. Ito'y matapos niyang i-captain ang Argentina sa pagkapanalo sa World Cup noong 2022 at sa final sa 2026. Ani Messi, masakit para sa kanya pero sinabi niya sa bawat laro ay binigay niya ang lahat. Magre-retiro ang 39 na taong gulang na Messi na nag-iwan ng 125 goals sa loob ng 207 games. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Hype up your pananghalian
0: with our poppin' dugdugan
1: to the rhythm of your music.
0: Your music
1: and the music of everyone.
0: Pop, pop, pop,
1: pop goes the world.
0: Pop goes the world.
1: Sa Republika.

0: Martini ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Keeping your energies up high.
3: High.
2: Pop. Pop. Goes the world.
0: Goes the world.
2: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: is the world?
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Ito ang kultura.
7: Kultura.
8: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
9: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura ni Juan.
10: Juan Balita
5: mula sa Republika ni Juan.
10: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
10: Juan Balita.
11: Sa isang ulat ng RP1, mapanganib sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa ilang parte ng Metro Manila ngayong araw, September 1. Ayon sa monitoring ng DENR-EMB, mababa ang kalidad ng hangin o acutely unhealthy sa mga lungsod ng Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Very unhealthy din ang kalidad ng hangin sa Makati, Navotas at Pateros. Una nang nag-abiso ang DENR na ang exposure sa maruming hangin ay maaaring magdulot ng ubo, iritasyon sa daanan ng hangin at hirap sa paghinga, partikular sa mga may asthma at iba pang respiratory conditions. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at manatili sa loob ng bahay kung maaari at gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas. Ang haze of forest fires sa Kalimantan sa Indonesia ay ang posibleng nakakaapekto sa air quality sa mga lugar na ito. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
10: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sigurado White Horse.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
3: Ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
2: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
2: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
2: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
2: Everyone.
1: 87.5 The beat continues with the music of everyone.
2: Everyone.
1: This is Pop Goes the World.
2: To 87.5
1: Republica
2: Ni Juan.
1: Republica Ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
6: With our lunchtime kukuga! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya.
2: Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Tuloy ang impeachment trial proceedings ng Vice Presidente sa pagpasok ng ikasyam na linggo. Mulat sa inquiry, nakatakdang i-present ang House Prosecution Panel si AFP Colonel Manaros Poran Singh bilang witness sa paggamit ng DepEd ng confidential funds. Malalaman kung nakatanggap ang AFP ng assistance o monetary rewards mula DepEd para sa annual Youth Leadership Summit noong termino ng Vice Presidente noong Education Secretary pa siya. Mabigat pa rin ang dialogue ng traffic kanina umaga sa NLEX, particular sa San Simon. Mulat na ang RP1, bagaman pwede nang dumaan sa South lane ng lahat ng uri ng sasakyan, maaari lang ang Class 1 vehicle sa Lane 1. May tubig baha pa rin sa northbound lane sa Tulaok-San Simon Interchange kaninang umaga. Binabantayan pa rin ang Tropical Depression Pinandok lagpas 1,000 kilometers east ng extreme northern Luzon. Hindi ito inaasahang makakapekto sa bansa. Maulap sa Metro Manila, may kalat-kalat na ulan. Posible ang thunderstorms, 31 degrees, pwedeng uminit ng 36. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
2: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it.
0: 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone.
3: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: Ate, palista muna ha.
5: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
6: 1-2-3.
0: 1-2-3.
2: Music for you and me
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República Nihuan.
2: Wonder of the world at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba

0: pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Pinangunahan ng Pangulo ang cabinet meeting kahapon kung saan tinalakay at higit pang pinagtibay ang tugon ng pamahalaan sa pagbaha sa gitnang Luzon at Calacang, Maynila. Ulit ng PCAO, kasama rin ang concerned agencies na iniulat ang search rescue at evacuation operations, pagbibigay ng financial assistance sa mga apektadong pamilya, sitwasyon ng pagbaha at daloy ng trapiko sa NLEX. Tinalakay rin ang kahandaan ng mga ospital sa gitna ng mga kaso ng leptospirosis at mga agarang habang para maayos sa mga nasirang kalsada, tulay, dike at iba pang mahalagang imprasaktura. Nagpadala ng rescue teams ang Marikina sa Pampanga para tumulong sa mga apektado sa pagbaha. Ulit ang RP1, isang team ng Rescue 161 ang pinadala sa San Simon, Pampanga para tumulong sa relief at response operations. May dala silang ambulansya at mga bangka. Sabi ni Marikina Mayor Maan Diodoro, bahagi ito ng kanilang pasasalamat sa tulong na kanilang natatanggap pag sila'y nangangailangan. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
8: with more music,
1: your music,
8: music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
8: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
7: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
0: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
0: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan-2-3 ka!
1: Juan-2-3!
2: Juan-2-3!
1: Music for you and me!
2: Juan-2-3!
1: Sa 87.5,
2: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Itinutulak ni Representative Chel Jocno ang panukalang batas na magtatanggal sa system loss charges sa electricity bills ng mga consumers. Ulat ng RP1 ayon sa Zero System Loss Act na ayon ni Representative Jocno na obligahin ng mga distribution utility na sila magbayad ng technical at non-technical system losses. Sa amin ng mambabatas, halos 5% ito sa electric bill ng consumer kahit hindi nila nakonsumo ang kuryente. Dapat aniyang mahikayat ang power distributor na ayusin at gawing mas epesyente ang mga lumang pasilidad at distribution loss. Sinuspinde ng QCLGU ang in-person classes sa lahat ng public schools dahil sa inulat na hazardous air pollution. Ayon sa PhilStar, iniulat ng city disaster authorities na nag-register sa 68 air monitoring sensors ang air quality index mula sa very unhealthy to acutely unhealthy. Anila ayon sa environmental assessments, malamang dala ng hangin ang usok at haze mula sa ongoing land and forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
16: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Bit-bit ang papel at ballpen.
17: Pati gitara ng tropa natin.
11: Nakakabuo
17: ng awitin.
11: Kaya gawing maabuluhan.
17: Habang nasa tambayan,
11: malay mo, sumikat yan.
17: Tutok na
0: sa Kalye
11: ni Juan.
0: Kalye ni Juan. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Hello.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
6: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
1: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
7: Kalye ni Juan!
0: Kalye ni Juan! Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: your music. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan,
1: mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Juan! Isang paalala na ang taon ay mabilis lumipas. May mga pangarap ka bang gustong abutin? May mga bagay ka bang gustong ayusin? Huwag mo nang hintayin ang bagong taon para magsimula. Ang pinakamagandang araw para magbago ay ngayon. Merry Bermonths, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
4: Juan Balita
1: mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng integridad sa kanilang paglilingkod. Ulat sa Inquirer, paghikayat yan ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers. Sa speech niya, pinuri ng Pangulo ang kanilang pagtatanggol sa mga interes pandagat ng bansa sa West Philippine Sea at ang kanilang pagtugon sa mga emergency at kalamidad. Nag-file si Senator Panfilo Lacson ng Ombudsman Marshal Service Act na magbibigay ng kapangyarihan sa ombudsman na magpatupad ng batas. Ulat sa pinaisabi ng senador, mababawasan ito ang dependence ng ombudsman sa PNP at NBI dahil lilikha ang panukala ng law enforcement arm para sa ahensya. Ang mga peace officers nito na tatawaging ombudsman marshals ay bibigyan ng kapangyarihang mag-arrest, detain at magsagawa ng lawful searches and seizures at magsagawa ng iba't ibang klase ng investigasyon. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
4: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Tijuan.
0: Republika Tijuan.
11: Pit-pit ang isang gitara.
12: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
11: Habang nakatambay sa kanto
12: at nagkakantahan pati dayo.
11: Kaya tawagin na sila
12: papunta sa tagpuan ng masa
11: dito sa ating tambayan
12: sa Kalye ni Juan.
11: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan
11: sa 87.5.
0: Republic.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
0: Di mo na kailangang mamasahe.
1: Tutok mo lang sa aking frequency.
0: Sa 87.5.
1: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: 7.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5. Juan!
3: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
4: Paalala!
3: Para sa ating mga
4: munting Juan!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Kinikayat ng DOH ang publiko na magsuot ng N95 face masks at limitahan ang aktibidad sa labas ng bahay dahil sa haze na galing sa forest fire sa Indonesia. Ulit sa PNA, sinabi ng ahensya halong maraming hangin at usok, alikabok at ash ang hangin at maaaring mag-trigger ng acute respiratory issues at eye irritation. Kung walang N95 mask, pwedeng doblehin ang regular mask o gumamit ng bahagyang basang panyo o damp cloth na twice folded bilang alternatibo. Balita overseas, tuloy ang pag-rescue sa mga higit 600 workers na natrapped sa mud-filled tunnels ng Trishuli River sa Nepal. Ulit ng BBC, nagpapump sila ng hangin sa tunnels. 279 sa ngayon ang na-rescue sa site, ayon sa Nepalese Prime Minister Balendra Shah. Samantala, ayon sa Disaster Management Authority ng Nepal, nasa 939 na ang bilang ng nasawi sa flood disaster. 3,925 ang nawawala, 592 ay foreign nationals. Ako si Grace, para sa One Balita.
1: One Balita.
2: Juan Balita
1: sa 87.5.

0: 87.5
1: Republika
0: ni Juan.
2: Sa bawat pagsikat ng araw,
3: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
2: Ikaw.
3: Ako.
2: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
2: Every Juan.
10: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
2: Ang boses
3: ng ating republika.
2: Republika.
3: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
0: Let's go back in time.
2: Welcome to the time machine.
0: The time machine.
2: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5.
2: Ang tinig ng ating republika.
1: More music.
2: Your music.
1: Republika ni Juan.
3: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
4: Huh?
3: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad.
1: Juan? Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
1: The Time Machine.
2: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Iba talaga ang Bermans.
1: Panahon ng ngiti, kwentuhan, reunion, at mga pangarap na muling binubuhay. Kaya ihanda ang puso, hindi lang ang Christmas list. Dahil sa Republika ni Juan, bawat araw may dahilan para magsaya. Merry Bermans, Juan!
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
1: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Natapos ang budget briefing sa proposed budget ng Office of the President ng wala pang isang oras. Ula sa Inquirer, pinresenta ni Executive Secretary Ralph Recto ang 10.15 billion peso 2027 OP budget. Binanggit ng kalihim na 64% na mas mababa ito sa 2026 budget dahil kompleto na ang ASEAN Summit expenses. 37 na mababatas ang bumoto ng early termination, 5 ang opposed sa kabila ng makabayan block objections. Nagtala ang Agriculture Department ng 2.8 billion pinsala dahil sa habagat at tatlong bagyo. Ulit ng RP1 kasama na rin ang losses sa pangingisda dahil sa bagyong Luis, Maymay at Neneng. Higit 72,000 ang magsasaka ang apektado at higit 62,000 na hektare ng agricultural area ang napinsala. Patuloy ang assessment ng DA at posibleng umakyat pa ang halaga ng pinsala. Sa ngayon, may 609.7 million pesos worth na agricultural input at 35.6 million indemnification ng DA para sa apektado. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
0: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika
8: ni Juan.
0: The best of the past.

0: at ang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan.
5: Lampa.
6: Uhugin.
5: Pangit mo.
6: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
5: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
7: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
8: Wag na!
7: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
8: Like and share!
7: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: República. 87.5. Republika ni Juan.
1: Juan!
2: Walong oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable, at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
1: Paalala!
2: Para sa ating mga
1: munting Juan!
0: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
3: music of the past,
0: on the time machine. Republika ni Juan, the time machine.
4: The time machine.
3: The 87.5. What are you looking at?

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
10: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
2: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
2: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
2: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
4: at si Mister
0: ay busugin sa mga tugtugan natin.
4: Wonderful tonight.
1: Wonderful,
0: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Juan, may challenge kami sa iyo ngayong Burmans.
1: Huh?
0: Magbigay ng isang ngiti, magpasalamat sa isang tao, at tumulong kahit sa maliit na paraan. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo, hindi nabibili sa tindahan. Merry Burmans, Juan!
2: Ito ang kultura.
3: Kultura!
4: Kultura natin!
2: Kultura ni Juan!
0: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
3: Kultura!
0: Kultura ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
2: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
8: Let's make it wonderful tonight.
7: Wonderful.
8: Wonderful tonight.
7: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli,
0: more music.
1: Kahit yung alaman mo.
0: Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig.
4: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
4: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
5: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight.
5: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Juan!
4: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda, o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
3: Paalala!
4: Para sa ating mga
3: munting Juan!
4: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
2: Wonderful Tonight!
4: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.
1: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang hula at hugaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
1: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5. 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service, operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas. Dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Huwan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
5: Gising na kaibigan ko!
1: Gisingin ang katabing humihilik!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan? Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
1: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
4: Sa Republika nating

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5.
4: Juan!
2: Mahalaga ang mataas na grado. Pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
4: Paalala!
2: Para sa ating mga
4: munting Juan!
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. Pinaiiting ng DepEd ang laban nila sa bullying, pananakit at pananakot sa mga paaralan. Planong maipatupad ito sa pamamagitan ng mas istriktong parusa gaya ng non-readmission, pagkakatanggal sa paaralan at referral sa mga otoridad. Sinabi ni Education Secretary Sonny Angara, bibigyan ng pagkakataon ng mag-aaral na magbago pero hindi ikukompromiso ang kaligtasan ng nakakarami. Ani Angara, ipatutupad ang pinakamabigat na parusa sa mga gagamit ng dahas, magdadala ng patalim o baril o patuloy na mangbubuli. Para naman sa ulat ng panahon, nangingibabaw pa rin ang Southwest Monsoon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales at Bataan, gayon din sa Metro Manila, Visayas, natitirang bahagi ng Luzon. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at thunderstorms. Ang Mindanao naman ay magiging cloudy din na may kasamang pag-ulan at localized thunderstorms. Ang temperature range natin sa araw na ito ay nasa 27.4 degrees at 32.1 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita. Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon ating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan.
7: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
0: Our music.
1: Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver. PBS Receiver. Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay. Kung may kaibigan

0: Ang laging,
1: pre, sabay na ako ha.
0: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
1: Naku,
0: oras na para sabihin,
1: ambag muna bago sakay.
0: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
3: Our music,
2: our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: per months na, Juan.
1: Alam na natin ang ibig sabihin yan. Mas maraming tao, mas maraming biyahe, at mas maraming traffic. Kaya tandaan, hindi nauubos ang pasensya kapag mahaba ang pila. Hindi rin nababawasan ang respeto kapag mabagal ang trapiko. Dahil ang tunay na Christmas spirit kasama sa kalsada. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
2: Kultura!
1: Kultura natin!
2: Kultura ni Juan!
1: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacañang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
1: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa isang report ng RP1, sinusulong ni Senator Vicente Soto III na maimbestiga ng Senado ang mga sanhi ng matinding epekto ng sunod-sunod na bagyo at habagat na tumama sa bansa nitong Agosto. Sa Resolution 631, pinasusuri ni Soto ang kahandaan, mitigation measures ng gobyerno kasama ang katatagan at pagiging epektibo ng mga infrastruktura, lalo na mga flood control projects. Pinasusuri ng Senate pro tempore kung sapat at matibay ang mga public infrastructure sa harap ng mas matinding bagyo at habagat. Ikinababahala din niya ang epekto ng pagbabaha sa kalusugan ng mga Pilipino. May update naman tayo sa bagyong Pilandok. Namataan ito kanilang alas 3 ng madaling araw sa 1,200 kilometers east ng extreme northern zone na may maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro na may gustiness hanggang 80 kilometers per hour. Lumalakad ito pa east-northeastward sa 10 kilometers per hour. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
2: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
8: ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.